Rádio Moçambique entrava nem uma cua, morrado em um manhã. O Ascorela andou tendo a Núria na Ocatula, vá. Arriva Moçane, Rádio Moçambique, emissora ia Wampula. Aqui na ia Hirupa, venha. Água na pilha tuila. Wata só trogelela. Siki na mfukuleke. Hitunelesha. Ura kotunela se yeyo. Kolomoli la sikina aku. Kolomoli la ihamu. Akina aku vale. Ani tokelela le so wata. Amuira nari. Ela miyo nginro ngin kala kala kiweri ya kipuka mula rola. Vayore ranuira. Kivika ni heko lumengula. Kimbara ni. Muda ko kala ko hawa tu o hawa honki malela o hawa no. Numu ivikani ha. Na kolomo la mashanki ho musi. Uivikani ha numu ngula kahiyo to puka one mulatu. Pa kamvane le kena kwinyo. Mwasue li heke. Hata mwahe kala ne atu ova anela. Wima nani hapa hewi ili piheria. Iwa hishi ndiolu mwengula. Mwili pihereke siso mwikanya nike mpako shindra. So tene sino kutakutani. Naka ana mwane akala wani. Mto mubwela se yeya. Wiki hope kirowe. Ana mwana roha la kanani. Atro kwa kanani. Maikwa alava umusu uvu kuwansene. Mungwe heru wa sisa leo kala wea akala. Basi mwira karurie. Yale mwali panani mwira amusi. Anama nala tunaka mwehi wa esumana imosapahi. Isumana pili. Lakina naka lisumana kampia. Mahiku yale mararu mathanu wa malavale. Anama nakala ishetaka. Mto mwe upuwe lake soto nani haa. Upueleke mana ni hike upuka. Upuka wa muretele. Upuka wa ntiti miho. Upuka wa usuela wiso tene. Sini mala. Kivo nkala mpaka kala yulu mwengula. Sia muni hore lanyo lelo ba. Hata mwone opisa. Hata mwira wira kipache nre kalai. So vira miaka miaka sene ba. No kala ni huko mundro wanyu umari haso tene. Ovuku wasa sotele. Kilati mwere nari. Eshe nila. Etwile yo mala yo. Roa yo. Kiwe ni kala mpaka kala hii. Pishege murima.

0: arume kanti nai hamal.
1: Ano buela ni?
0: Kinche ne kunyati kino buela ka.
1: Aro kala ngulela. Mpaka ba.
0: Oli ngikula wa kwao himwira na eletu.
1: Ehe.
0: Ina. Ka. Pare ina ka amulbeli ya rosita ni elala ba.
1: Mhm.
0: Ina.
1: Ayo, kiboto eriesai. Io no favela San Sipo no moradi unimo.
0: Ah, na nume au ineke na murabela na shara atro deni au ineke na maragala wa.
1: Io no wone lela mwira simvavaru.
0: Na re. Kunya to mawari kimalle mwa kamili. Na kala mwiri mili kiwane li. Ok, na mwana pula mwri mwran.
1: Mhm.
0: Ina.
1: Ani ranari. No mwira simbabaru wa.
0: Kale rumulu la maiku na lika de dino ki sosa wa.
1: Mhm. Ayo ki wato eriesai. Iyo mula mu no shukurela bo.
0: Ka hinto pomvala mele linya ka pela ba ha mana ya tamba tan lesi buaya na.
1: Mbo.
0: Ah.
1: Ayo, awinya ka telefoni wo.
2: Ale mana.
1: Mio koshelo ka hel mana. Ah, okala wera no ravula na mula mwa vwa ntu ilia so wani uo. Nisiposhe na pavela uri ya nava?
2: Na mwa ali ntamere, nisipo na nirawe mpelo ki ntamato.
1: Ayo, no shukurela?
2: Ah, mekarosi, tataniyele, wanakusi.
1: Wanakusi. Asanti, dovikana.
2: Shukurela.
1: Akala akina ku ari oholo warami alo bondia alo bondia
3: bondia
1: nsina
3: ndina kini haniwa ala sa Lorenzo kini mwata sa oshanawa ena tietani
1: awo taala za Lorenzo awo
3: ii ena mene narimo oru apa hii
1: anene ene
3: anene eno hawa nyuene
1: Ah, ngaya wani yo sana bala tu ya hili liwa salama.
3: Basi wani no na hili liwa salama. Salama so okala mwanaka mpasia wa hala mpararini.
1: Mm.
3: Basi ngwe ho sabo kumweri rara kendo kushita.
1: Ayo.
3: Mm.
1: Ngaya siposhe ni va na pamela uriana.
3: Ngipo katuna ko uriana va nei o ntuno okiha talali hava. Loko na olu ndilwa tampu, minkua la tampu ni vala pena nyo. Ii, ukiha kala liholi yu.
1: Anu mpuela ni?
3: Ii, maana nyo mna yero yuka mlopa na. Wape kinu mpuela.
1: Anu mpuela, yu wakala nupuela ya?
3: Ii, kenoje, lama prima ni mpuela wetu, mrema maluni mpiki hiwa. Wara kena kukurera ka, wara kena kuti, otikena kutuli.
1: Ayo.
3: Ekeka.
1: Yalla za Lorenzo hiyo no hashkola no vika na
3: Biko tapela wala kwa pama mbetele owani ofanya uruwo 10
1: Asante

manan masi chuwala mogolo tu pakepe kante gela no kwasa cha mogolo kalani manene mogolo kalani man mo dem lugu.

0: kutakutheya nimuneta ninnompatthani pa mokomeng.
1: Ore o kgala o ira ninkela wa kgela mošokgoro a ne a kgaka o a neboo ke mphabela o etetele o lemosa o rera wa hio masomere ka tunno franko nkga le sesapo yo watla
0: moga wa sheni mohina ape yane mosi wa ita a phuthana a gapa franko a nne phanyaneya toaponthe sesapo ne yo kgwaya wa phanya
1: ita a phuthana a gapa wa kgaleke o irane o mosibela
0: ayo moapara iyoya sookgweya masi sotepo sibane o khidimana ke no ore o shutihano thokiha
1: ke hiwa sara ke no ore o mananiha
0: mokiroromele meiyo moaparaka a wane ore o sibeliwa
1: nake o lelo ka apeng ye mo sa ita a phuthana a gapa franko
2: alema
3: eyolela kere ro tshiba bankene ke nne o totopelane
2: mogana mokilapula saka o lwa o ya owe mmino saba nkoga sentene
1: nkere ro shukuru nake ne ko toka thi mphie salama
4: mirento kohio mokgale no yo ja se o sibane mererelo se o kgwane mokgale o tredi wa morima o siba bantšene o kgala bantšene nimphento o ata

0: morning ba liperego sa tuach pulika ta sarogi malila mohane 50 ba muruka sa liperego para ver murueleke.
1: Alufia de morning ki lupate bulu sa atia na muhim ba liherani.
0: Manu linya note la naroki malila basi.

E hapari yote pesha orera mliriliwa ni nyuo mpatani mulimi ni namahua inama. Wakalawira mwahati olima ni uhua inama. Mapuke luaya ti eloja akroveti. Nikuri ni mosana asueli arimatekniku otu kieya ni anguakerlani oratenesha. Eloja agroveti, yokala na miretre solo lano ni okapelela mihuo ntoko inama aliaku ni imata ukuma. Sora pihana, souria, ivitamina, amuapompe, iye inirilua uiva ashitu mirimani ni omokoni. Vamosani ikina sinjene, wa isapo sote pesha opuntea. Murwe mone ni mutume miretre sohiana ni ikaruma solima vamosano huwa inama. Agroveti, wenno okapelela emata nyuni ndatananyu, wenno wagroveti oriaya mutimakelu.

0: ayo mo studio mo ayri mi wampur la vananto a agile to mar marito ayri mo studio mo e naron hi ka wi an e kala o rex ka hi ayri babo nim pelan to na ko ki hali ka hi hali sheni e agile to mar marito
1: a mi ano ko sheliwa no kuma so to tene a ti yo pe mo ne ni musigo dunia sena ka shir tumari Maji sa no su la shuwa gni tanwa ermin shiltu maritu shuwa.
0: Ah, nse no su la shuwa di ermin shiltu
1: maritu shuwa.
0: Maritu shuwa.
1: Ne watigiti ni ai.
0: Ah, hey. Lanto na shiltu mar maritu ni kuma hainla.
1: Lana shiltu mar maritu la parukumelela. Kwasi ni kunshe wampachera sina nenno okhanda shiltumari khome akabakhani bo ndokoro konto apeli tunu nenno khando omari tunu nenno khonna kabawa shoko khala gawa de shiltumari maritu
0: no mwili kanelo
1: ah
0: owani mphulayola
1: owani mphulayola kinkhala elatwela no yokintana sanno Ah, oskolo nampako o kintanasa, kinkhalaka.
0: Ah, kahiyanu rekisi o nampako.
1: Ah, o nampako ayo.
0: Ah, monikalo nampako.
1: Ah, o nampako o kintanasa.
0: Himu studio maradu Mozambique muna wakana masipa anyu mararu. Waya o ni masati yenila ni manlia huyuan letunia. Inkahaya, uipano uriesai. Mpachendri makala yene, mpachendri maninano, yukirihene tevilo, utekuli hawene, wakalala wene, rihai. Munlele hantisi ya nyuwakane. Nosu welekeni.
1: Ya, miya nuba mkinsu wala sentu kwasi o malaika kwasi mwana ene muluku. Karua kawo kwasi mkupu wala wira kiipeke. Kwasi mwaisuri. Koloha mahiku wako opia kama sheshe. Kiloha kama shikidu kilohiwa kama shimusika kiipaka pahi. Mashimusika wale sisa kiloha kani hiku nopachera kiloha kani hiku nopachera kaloha kaa. Kihe kapelele tukihesi isale. Kwasi kilialihiwa. Kitikida to niku nikina toko pishira kaimara wa shashikilo heraka si isale. Wari mwashimari mwaisuri. Lelo kuhiasi isale bae. Wano mwaisana, kona tikido lo herato musika nisipo nikina. Kine rewere e nari, leshe le kipibinye kipanya atu kikuhako hepote rene musika kitarlele kone. Shia, Kuna vinyamia na kuna rawa wako haka atu ansule kini repa. Kinolo haka kipaka. Nginsu wede tuila. Nta atuwa nira nkahaya muipe. Mia na kuipaka. Musigo wo. Kini ratape ntao.

0: ambi wa telefoni otawo na bana mwa atakana pavela we e ko hin na be evandlano ni Jules Tomar e moko hiwa numero bana telefoni tenibi
1: numero na telefoni no pa chira ke rna ka 87 26 56 622.
0: Akalala ni mwata karame, bon dia.
2: Bon dia.

0: Sisa mstudio mara di Mozambique emisora wamprane po heriani o tegula suvane la nala niwa bondia. Allo bondia.
1: Bondia alpane bondia.
0: Nsine na nyumro bana.
1: Nuhenda mukwana na pare upuru.
0: Kahireti uro upuru sankiwa nsine na ndora tene.
1: Adeline Manuel Okurani Pare Okuru.
0: Adeline Manuel Okurani Okuru. Okurani wa Okurani wa Mukota.
1: Wa Mukota ayo.
0: Gaya eni paro ni kali ha sabato ilava. Nimuradi ya hula mu studio.
1: Ndera ndali ho ashil tumaru era hi peka masipo ruana hi peka masipo hi me atura lo mu ana munjene hi weleke atareke piro e hi mi aya.
0: Ah hi.
1: Ka ko hakata mpe Kako haka tampewiri ya kikamerna ya albaliho hao. Walani ni tampewiri kizari ya matipa ya la mararu wa wani keleliheru holo.
0: Labe ingi

0: No.
1: Yari sa.
0: Me ko sheliwa ga ke halsa ya rutu.
1: Si radio yo sheliwa sa ile nwa.
0: La be?
1: Ira ya ni so ta bi yo sheliya.
0: No no shella so no kala no na ku mi ga ke halsa wani yo.
1: Wani ndo ho she.
0: Ah ga ka baba mwata ko wunne balu pelihu.
1: Mwata ko na mitidi no.

0: ni sisa no pentahon muniwa no waran lakana huna ramener lawe ne tekula se pahne vande la se wakani sisa ni a Gilles Tomar ya larna humu studio ma radio Mozambique. Nkahaya, Gilles Tomar, mulu mwanyo kisira mnihia nywa tewe, numuru nanyo tenewe, ni pewe lawe ora tulani okala nera naya tenewe, ni hinya mwantela niwa mu nakala vanilwa ya uwiriwa. E mota pa mo hakara sitoko sapa to ila eria ku ila yole lwe la na pa le wirwa na ke la tsivale vale ne reria ni vane le samukallo wo tapa o hakara la
1: e amia no volume ko ki sera ki himaka ki na shukura tu tene mafa ko tene e pa sibile ki miyano ni ki noro noro ko holo sempre ni muteko la ki ndo thombe ha ka muthu nari nari kwa lukoro nko pele kukive homi yano kendo musakasaka kapa semperepa para unu hiroro holo mutekola antepe ntiri kumunitate usibe liwa ni miyano ukipabela soki itano wirepa mlopona nkarwane nino filimini shumukiri hela mikopi ya kaya filimini shumukira kasi isale kutika kaa mi sempere kengkele vire kiroko holo pahi atu utene kinda wa haisalamu muretele atu utene pahi miko shukurela Bano mameruwa kami kirna mailiko kana nikina na 84-95-40-9-70. Bano na neili 87-26-56-6-toshi-toshi. Okande 600-22.
0: Gosh, Kurela.

0: Nini yala?
1: Oh, asante. Mwatu othene yala enetha mikukutasa iya akina ngurene thobwa yola akina rene no nehe telefoni yole lerua selulari matatani naleli hawera iyo sothene sinna wihaka mahosho mwanaka naleli hawera iyo sothene

0: panya kamtiano onto teliwe eroto
1: pomme la liga do to lado sinto medo
0: e mala malaka
1: que fala jo no nego
0: otokelela e twela henswelaka wonela ene kuma wena ke lowe
1: que fala jo no nego
0: aprima o ya likarikiru akina kwao athupuliwa kikikikikiki aroko phire kulavuliwa kaiwe kulavuliwa kaiwe kulavuliwa kaiwe kuthaiwa kaiwe Hanrova mai thote ne iraka munla sa. Ntoponi kohani wa ya wirwa kireke wiki rimikaka. Wala muhati kela.

0: ti weo ko phavela ka basawira sawira ni somalelane ni rela urwa I mtianale sawira si hamalela we hamlo pa no lento e ake Muro ya roko rika maso ni mwakara amara wawo Omerekato orke na kunruwe piyole Alento Sotene pahesi haku chuele kiruwa kamungona Emanlene ulu valabo Erihene mwali
1: Kuhano tibaka tomu mwyera mata Bakintuna ukushere tata
0: Uha Akini yato kwene ihali
2: Ni
0: miki na ile liwa ni mwero wa wini nsina naya
2: Miyo nsina karina isasina maki mwero wa kurira no
0: Wa kurira
2: Eee
0: Ti wawi we yuo
2: Watamela wa shekele
0: Watamela wa shekele nkahaya kana shekele katula vaye na kurire yo Mikacho amiravo antekula saisai
2: Wa kurira no so kemona pola
0: Animani watani animana tani
2: Kana pira ya himani ya moha ya ruye anamkuha.
0: Anamkuha kuka mulioko uliwa kihasu wela. anamkuha kamulioko uliwa.
2: Batu wapira no salama salama.
0: Oh heyo no shukurela. Kahikini ikacho sinne morela sayo.
2: Kachino kenona woman no.
0: Ayo.
2: Kewa tosome yo kei kanle sana.
0: Esho ya nito?
2: So manaka torna na manyande pionaru.
0: Ayo.
2: Oyandre muri 24.
0: Ana manyao anona sowareya.
2: Ana manyala matanla mata.
0: Ayo. Atokwene yo kale ntuna kawale la kala iwe warwa huiwe wa nire ya siso ayo mtuwira wayareliwa mapapo hina kala sana nonrono okale ko tapapa himana na mluku tokumi hendria usiso.
2: Ayo, kala mahiko wali kutu wera niya, sovirika na ayo.
0: Sovirika no lelo ba sovirika na?
2: Nii, kekaipa hii.
0: Oshukurela.
2: Yete ni muretele.
0: Aimae, siso. Halai, wiru weyo yariwe mapapo.
3: Kadiwewe mwane yoyo antona kon.
0: Kima kanlo wata mele piro yeye vinde mutu yandre mapapo.
3: Ibaroba.
0: Kwa hikanle wero rimu yiroma apeliwa. Kiela hime amuri pali hako lava. Kama li haka we kumu hira siso. Moro waru kunua.
3: Imotu no kuitari familia haka. Amori haka.
0: Kalampani. Rempani mwire mwirwa wende pa wirwa ariwa mama ayo oyera mapapo sari kutonlo kono teni
3: amarikina mukadi euro mikina mukuitari
0: ah
3: moto nokuitari fami
0: kaka tokwene ihali
4: salama kani
0: makani ani mwire wa wensi na naya
4: ya yohana mwana mchilo na mihabonno
0: ayo hani ya mwana mchilo ko ona mihabo wewe gramondia kana nana va
4: Orate ene muntanyaka.
0: Ayo, elapu ini nuwa.
4: Iyo, kalaka paro vare linye, kahisa hasi ni muntanyaka.
0: Vare linye. Ngatikila nesina nanyo?
4: Kama nani hame linye, kavara kino pachere abo.
0: No, pachere abo. Ntikila nesina nanyo?
4: Ayo, hana mwana mchilo na mihavono.
0: Hai mwana mchile, ona mihavo. Vona mihavo, mwata belensheva, habibo?
4: Kata mendo kereshava.
0: Ayo, kereshe ona mihavo?
4: Ayo.
0: Yele kalaya tonko kalansi yao apa apa fulurji.
4: Orata ene mulutanyaka.
0: Ayo.
4: Endrero
0: kachula vao na mihavo yuo pibi.
4: Iye na mihavo elano enrera pola e kampu hote aro wanso wana kabula u.
0: Arungwe omana pola wana kabula.
4: Aro omana pola mikiro hero mkiriza teba pahe.
0: She ni muhine ire.
4: Okala aruya na wene pa irowa huwava kiwa si istiri yao pahe
0: Ana wina mkume la posheni yao?
4: Mkumo sawa sawa
0: Ahe, aruya wina esheni?
4: Ah, wina

0: Akala Ruho Loarame, boa tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Kaya kansina ni mwira wowe.
1: Nsi naka kiniha ni watoni kumaneke are kulamu napo.
0: Uku! Hey! Aho tohanu awo?
1: Ah, ne.
0: Kaya kawani wawani umunapo iyo salama osedi di abrili.
1: Owani no seta abrili no salama salama ipula hile vinde pa hea tu tene wa anopa kulano.
0: Masi a avo ayo tohanu. Ano pushere tuimosa. Kopa chendeva awani wa matuvi?

0: tu amor.
1: Kala wira muro kuta kuthe ani muneta ninoninno pathani mamukumi
2: ro kala wira ninkela wakhela mushukurana khaka wani bo kimphavela wetetele onye mosayore ra wahiyo masumerkatuno franco nkhalisi sapo wata
1: mahawasheni muhinape ani musi waitapu thana hapa franco ani phanyaneya Topu ntesi sapo niyokwe ya wapanya.
2: Ita aputa na hapa. Wakaleke wira no musivela.
1: Ayo mwapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukitimana. Kinoro woshu tihano tokiha.
2: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
1: Mukiroro mele miyo. Mwaparaka. Awa noro siveliwa.
2: Nake, olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Franco.
3: Alima.
4: Ayole la kereru siba panjene. Kino toto pelani.
3: Mohana mkila plasaka orwa oya owe minu fava. Iku hasi njene.
2: Nkirero shukuru nake. Ni kutoka thi mpie salama.
5: Ni rento kohio. Mukaleno yoya sosiva ni mirerlo sokuwa ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

0: Eh, mune ira nyu hithela ibona phi?
1: Mukiswa mhemulu pali yake tu, niyo ka phela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula
2: kore receiver.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirava. Mio kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amwa rakari mwemelela. Ninokana na mwanewani. Ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mto njero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo, mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wikumi, na muso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene, mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene, kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yowuma mbira vola. Mubawe mwatele worere la wawiena. Akuse ava hamwa raweni anaweto.
4: Mukuore hopa yowuma naka laikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo wa wata.
5: Mais amor, mais vida.
6: E tanto amor.
5: Mais vida, mais amor.
6: Mais vida.
7: O que é smartphone, musia? Até quando o lima de lua de pop vindo. Vamos mabade. Muno murumele ka iya kapele mungwe haka menipe duawi. Nave murumele ka mutanihigu. Ahunlea bale. Hiyo no murugiha. Masi uo. Tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala. Burawena ana anubaba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe hiri onkapelelo.
8: Rubi. Empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu. Andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano
9: milapuni mahumotene no kwa njihere ya se zora yu hii ukativo uwe ihabari na shirika emisoro kulupale ya Radio Msambiki Umabutu. Bonoti ni wirienele wa sorera.

0: Ikwatemakatra and Lipi Hamapotro Amalushu Nakalaka Makatra and Kuhira Opisha Malushu Mpaka Motetemwanyo Okwata Makatra and Lipi Hamapotro Amalushu Nakalaka Makatra Yale Antipe Liwabati Yelaga Okunhira Mkalelo Amalushu Yawo Wantepande Lomahikuyale Onivirika Namukalokati Vatepesha Okala Omopopiho Makatra Amalushu Omor Lavati Ahana upuruliwa nakalaka ukumi huwavo na azuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha maloshu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara maloshu omwara labati nakalaka overa opuro oriaya. Vanikala wote pesha wopi hava mkwale luanyu. Wonaka olika na makata ene yao atopa nyeruene ni maloshu. Beria sisa. Musuweli wa mutenkeso ontopa nyamalushu muteteni edeyemi. Edeyemi.
1: Oya kamiana kinapia ni masadela pahi. Mahaya nali kanyana nitujo tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.
2: Rubi, empa onakiliwa leto, bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahaya ka yovikana omaka wampula rubi, empa onakeliwa aleto paker paker, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflores, nya elempaka Filipe Samuel, no opuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatatanyuwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wamukale luanyu, nino vahani itanlelo soromelea na vesoko ya ahisapuaya, vahimwaka ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili, weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi, yorerela okawana sosuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niwene, maruharu pahi eparwanyu erietenda, wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu, opuruahu onapewa iyoja, mokala opuhaka, wasote nese sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosa ni mpento, wasosi vasoteni sisi nilikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na vini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya opuro la pahi. Iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mchute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wabakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani ponyenea wiranea ka mutokelo sohubuela sayoga. Woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, vanipanyi ni akuru kurerie osoma, opachiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu, murimahu wasopakasahu. Mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampiru.

Kale abamesa, wonihiriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi Ivan lakaniwe ni teatru, suupwili wavavwene, wonihiriwa mwetelo, ni vanelo, olavula siwa kamsa kamsa ni so wonihiravan lakaniwe ni sa epatru, hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya musi, wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na vi mpie salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Nakla to muntare o WhatsApp. Woi muhie lele e hapari yore ra wa so tenis ni varahu. Rubi empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru.

18 horas e 16 minutos. Essa hora eu hiu ni minuto mloko ni mitanamosa soli kanesene. So soli hazakuta enamuna. Oporo mosa unloli watu. Unitaniwa medicina ervanaria chinesa. Dies. Enipanya ni amukulutu wa umtawanya umatala eposto administrativu ya umatala aruwa panaswili ha ale anipavela wira opurwe neola aniluli watu nireta sohi enasa ireta seyo sina were yatu ntokoni ureta ole woko tomola ureta unitaniwa gastriti nireta sikinaku nto walea nipavela osuwela sinchene soluluana ni opurola aruwa we wopuhi wavo epantera epantera eneyo ele mpale nsina nila na ervanaria chineza anipavelo kumanela mamuru tala 87 070 22 61 nakalaka 86 65 72 485. Alavlaka ni Dr. Rufino. Ela narna huwira na suli halu katulava animuria na Radio Mosambiki uhiula wa ulelu. Yosu uli hato ekina ku uri mela mwava no mosa ayaka miloko milini mosa nsina na unitu ni wa Jaime Horacio. Urimele mkulutu wa Omatala. Omukwaji. Ekulutu mosai lima liliwa ni wako atirora. Ariwa miravola urimele na mashishe. Maiku yeta miloko milini mashishe mwiru wa setembrula. Mwako landriahu okati wa kwa atirora ya makaripi. Okati wa kumi awe, ariwe enda wera aroo mata. Nero ngwande ne kapitula oripa. Ahiwa rekamesa oripa. Ishinelu sinlima liliwa ni chalo. Nya ishinelu yo sote la. Vanaveke liwa. Wiri wa ale. Ama onne nakala kantuno mona. Amkushe mroha ka eposto polisiale ya neili. Ya wasanitu. Nakala kumwata arami rumele kama murwala. 87 54 59 87.

Fanya ntoni mpamela uhiya numuru. Okati ula ni halania huwera ni vana likinana munchene. Okala wero olo kataya. Kanikalo uyeria. Oito sete. 42. 61. 767. 8742 61 7

0: Vava papa he akina aro moro. Okala wera ikorosho ye kaizi male no ya miru eni ntira rekeo. Mulesha ni mwizoni.
1: Ahe.
0: Ah.
1: Airwen sina na yasheni.
0: Violino garlu.
1: Nkaha isalamu ehati hema si isalamu yobahila.
0: Isalamu ginawe kella marakal karmina silvestre. Senita violino. Veronica violino. Natie pura rivate wakavava. Vamos a ni mwanaka kostini mwa brigiti. Omkopo wa iyo.
1: Ahe.
0: Amio kimbala babo.
1: Ayo kindri wa shukurela na pentele kumi na musi awira ni hikula no lelo ni kale ni kunmosa no te pasha wate ili hamrema.
0: Amara kala ni ruwa akivara bono no.
1: Anavara mono wi ya keli hoi.
0: Airwa la mula brationi.
1: Ah, yere si iso. Kaa ke mama hali.
2: Ni yokini leliwa kai hali aya.
1: Ee, bakani bakani tu nera na kanyera kamumvira atumo.
2: Eh.
1: Ee, kahe kuwani wohiula.
2: Wane no bakani.
1: Ayo, mate kiri watu hapa chero patula va?
2: No, kachero patula.
1: Ayo, va va ukatula va, atuwe ni nchi viheri ayo patula va, ni pavela uya alesheni?
2: Ni pavela mwala natuwa, epwiri, kute.
1: Ayo.
2: Mm.
1: Masimote wa hareri ya urupe pule ele vale, kahi amtula vale?
2: Nari.
1: Mm.
2: Oro halela ntotula yuntava no kweha kwehaza.
1: Vale, ele narini kupati kinanle?
2: Muluku mru hale champo kwa iye.
1: Ayo.
2: Ayo,
1: nsina na yasuwe liha vale?
2: Nari.
1: Nkahayaka?
2: Nsina kakarmina selivestere.
1: Ya vahe makoma soa toko eni au apa apa au?
2: Niyo kinawe kella ya kala na violino karlushi. Kinawe kella na ya mwawehane. Kinimbe kella mwaka Mariana Selevestere. Kinimbe kella mwanaka Daniele violino. Francisco violino. Senita violino. Veronica violino. Shivensi uloterike owo mwaka. Tara Vitorino, owo mnaka. Kinawe kella kunyatala. Ya tavera. Kinawe kella tia parahina.
1: Na musi ya kina haku. Hon, kala wera musi ya lima wa musi ni urika rika umala. Ni wewa pavelo kupanyuwa wohi miaka we. Kivanke lo pieri haba wave kelela musu utene mrati yoni.
2: Na musi yako keresha yuwa na etanako keresha yuwa na mkoto tene kinawe kella isalamu miyo kinala vada.
1: Mama, ni hoshu kuru ni nope ntela ni wira atuwa ni wo ilelwe umretele.
2: Ni miyo kote potapela.
1: Amina. Irweke, irweke mano, irweke, kawiwa lalipola ka.

0: Chiamalane Morra di Romagnolo. Kakati uihali sammakuvane.
1: Wento kwa noite.
0: Kakai ihali.
1: Ihali makana kane kai wile liwa rati Mozambique.
0: Wakai makana ni mwira wo wiva.
1: Iki ni mwira oyuluti epairu omarupeo wa regule ni vine.
0: Omarupeo. Kahe kini wa regule ni vine yu salama u?
1: Ah, mashi wakane wakane ni nile yu salama.
0: Ayo. Anira ni voka chula ba?
1: Baba que carne tata ni kena ko kam to buje telefone tata ni kena ko kam shantare to nyo ye krom ye tu shantare ole tu
0: ayo
1: ke ta kala kino lucio kena ko ta kasa tu
0: hi ni ha piseto onyo nya to api si ha ka to wirwa na le pelele ke ala ken le vale
1: ba shinar baba ni kiban lo bona tu
0: aban lo bona
1: eh baba ba ni ke li ngela mi ko bona tu baba ba
0: eh ave ke le la kunyata na so
1: ni ke na ave ke le la Amargalama, and you are Elis Antonio, Dana Humagaramituale, Amana Shuan Quea, Naramatane, Arlenia, Tampekin Miro, Pacon Questerao, Ahava Margao, Dambe, Andrua, Gatisa Vitore, Nata de Vitore, Manafono Marime, Garwege, Ashilamaga Wu, Nama Mene, Pikin Malava, Minto Brigado.
0: No Sukure Lohano, Napentelawe, Atuani, where you led with Salama.
1: Ah, muito obrigado, nós juntos, nós temos que dar um salama, porque o ar é para o salama, obrigado.
0: Amém.

0: tu o wani o na mi epe?
1: Eh.
0: Ba mi shava no na mi epe.
1: Wata mela wata muba.
0: Ah, wata mela ku e pasare le lima le liwa no sema afro bale.
1: Ah, wata mela ba mo shene.
0: Hmm, kahaya kamasi o salama salama.
1: Salama no. Mm. Radio Radio Msambiki yo.
0: No Radio Msambiki no. Salama salama tu.
1: Mm.
0: Kaki atu emakari pela ni varani?
1: Ba giro gira tsira sala ba
0: mm
1: mm na namo ni ala ba e na thola ba e
0: ayo an ka hay ka islam
1: islam mo ginna ba na ka yawo na mo ala ka asma aisha asani
0: mm
1: na mu sa ran kalon tiji le wo na sta si wawo ato ma shi anne du an tarbiya na mu sa gina ko ba ni
0: mm mm Aima no shukure la manu Eugenio wani na miepe
1: Ah nimekozabe kozabe otabela bo
0: Aima
2: yamfua ni mawingu hata ingawa kukimia ni nusu ya kuongea mimi niliona jeni yako katika hali mbaya
0: Nimpavela mmosapa huo kiseria onkelo wala Miteko sahu ya sanulumo emakuwa
2: Nikatafuta jumba mo
0: Ni hime aso mtukula arami Atoko ni ala tapie munka ha kai hali.
1: Wangu pia kai hali.
0: Makani makani. Vani mwira wowe.
1: Ye mwira kama tukua ipara wana le kwantena tarasisi hawela.
0: Tarasisi hawela. Ngaya ka wakati wala vendero wani wo.
1: Mulu pia ka wakati wala mwani no kenona ko rera na choko mutaka no lema.
0: Mm.
1: Ah.
0: Shalamu.
1: Salamu kwa pacha mulu pia ka mpacha ra mstutio muriangi ni ekipa mbarna imteko.
0: No shukurela.
1: Anya kake hala kama mara kala basi na msara kena wa salamu.
0: Mm.
1: Wala kama na kafito, Evaristo,
0: mm.
1: Basi Akisha Tania,
0: mm.
1: Eli Samali, Salamina. Kali la katampe ma kya kwa oriba kena wa salamu na ndiye rikito. Ya la katapa papa okira riba tata kena wa salamu. Ya la katata kana tam yarima na kimta ni ni asiye ya msara kena wa salamu na mara yene. Kena suri cha partero na makatoni ni kalisi nasi ni ataka mara mandera kina ba salamu apa apa ya hawa kina ba salamu muhimu katatar kivu
0: no shukurela no shukurela to kwene no shukurela musika mala
1: rikato ciao
0: ciao bonoti
2: dangara
0: mostarehe
2: igual

Jepo na rati biku fino i raka au kihimere o kilele ngina mwomfento mwalele ke o ratene o pela nyufo o kaliheran mahuko tene ni mpento venjene kwa vahaka mahapa amandino nilofwa na chicho na vaha mahapa kuntumaka masileru uruaka upachari na yelo